me yapana me minya ni da suobia na me sori na me sera di waje me tata onya me media se nada mo wa dunia me si yari adina mo at yesu dia wasamia.

prezidentim. Ebi mo kanfu abosom. Na ebi mo kanfu ensuo. Ebi mo frani ansafra. Na ebi mo fransa my friend.

me a mu chidi atia no enya saha enya saha mamu ha mrs saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo me no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ya mo boy david ba hu ya mo boy david ba na yesu bi sa won se mo jidi sa me tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de kan when it chira won sa ha sani amu jidi atia no mu jidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amu mo hwa e ade a tisu mpo ah